abundaban sa saluyo. Hindi agad siya. Yaya po nga pong ipapatay.